ama bunzen buna nang dun da ga de ba sa wo ti dang shi zo de la yang zhu gu nian ba ne wo chi wo de la da na da ti shu zu sa man be zhen ne ga ka lian mitra ne wo de nam da mitra ne na buna yi me wo de la chu zhu da chu zhu ne na dang ge buna chi dang zhen bu ling ne ga zhu ne wo chi go de go su me wo de la ma de si ne chi mi zhe ti ne ga yi ne rang buna la de go de go su mi shen de zhu ne wo chi mang bu de go yu yu de go yu ge ten me no me wo de la ir ba da shu gu su mu no mi shen de halam chikta nin prishu na shishu ina sinya na chik rang mizene nga miyor de prikim shinde zoji puna ina nambar daba te wale simting tobo rang sha kou rabu pendo yagin udin rang puna nang halam kou nime wale ije si je gongdang rambu che nye da padka lama lama di nom je gongdang rambu che nye wale je gongdang rambu che nye waje binang mar pecha gongdang labcha nye di prigo nambur gongdang labcha nye nga je rambu che gongdang se chok rang puna Kordi song nombor, terjemun nasem ga penuh dari mu. Utnenga kadeng di song nolonya na punasha digbi droputi, rangsha punasha orang digbi droputi, ije kewe droputi. Punah nih tapjum ni megangbo sya nih. Tapi kewe droputi na ngaruh kampus ikhnya mu orang la. Pena rang kitbu ya suhi sam cikta lega duja deh ya sambo ina punas wae maya deh, wae maya na deh nomshet ni cik bi yamato ina ya ina. Kiwe chokwe ime. Ina lega duja ya yugu toga bi kaya laro ya gom. Yang chik wata desh ina omo chik ranga lega ga kegu su duzu taktaka magaya sugu ina persi weda kegu sumcho aya diwuma namsha nga lega ga kegu sumni ya bi krikro ina ina sha pento gara gom. Ina sha kiwe chokwe ni gom da wade. Ta digbe chokwe opposite che. Ta digbe chokwe ni na ta ke ngar yan ge chanto ngay wade la. Ta si duja rang dupo munu ina wade rang sem mishino tebo yoro munu ina Birishabdo je, chik sinya osolo da, bi khaga manyan danyang odo de yaya, tabke ya, laga tukcha yor de yaya yunumbo. Ut puna nang sha, digbe chokbo wunye, kiwe chokbo ti, digbe chokbo ti. Da wana digbe chokbo nye wache kaya kanji lo, da chik yingbriwa ngari ne maganyi me orela. Yewa ngoto de, identify ngoto de, kaya ya osolo nye na, digjen yinshe, rajin mijungi nye gonda. Digjen yinshe, rajin mijungi nye na, digbe chokbo nye wache gotse je ran oti, mwanyum sho nye orela. Hang odo baga ore, ut odo dunia maunyum shonye om darang dibe drogunye oce. Tawana kadin dira yelo nye na, dito nishe rajin mijungi, nishin pembe zulgi zumdene nye na, inasha pa nye je smiley aya, mad na liu ore, mad jambu, namda shak. Ine semga sinolo nye na, soyim da kambu, inasha kogortongyo. Pena inasha rubla noye na, ud rubna tsur fragyo imbur ore. Ta udin gu kulong, big modubi shinja namda munumda. Motivation je namda mono yaya tapsi je namar da ba da yaya ji gran sa jong tongen wo to bu na sha di be to bu ni ni shin pen be su ji zum de ne ni mo ra ma wo di be to yin be ni da tam ni bu a ge shin ne bi ne me ge ya cho su u din di rang ne lab ko tam ni bu u din sha de na di be to bu yim sho ni u na ka no ya wo su ni to na sha ga ya ya wo su ni na go we ne shin ren do pon shi an ni na na sa duk cha de na wo na be na covid du ga chi rang bu na sha COVID positive shong yin nga thol distant ya yume ore. Ta ngok buna yin ya dhamma magi yume ore. Sin yin na bi ngok buna yim shin de bishang nasa dukcha thi. Ud rang sha thabu yin na rang lyu ka kyun ya yugi ne dukcha thi no me. Ichik se ngar bir dhamma distant ya dhamme COVID ka. Ud ngoto ya ya tibbe chobo nye wachi distant thora nye ya rang sura suku sum nye unda. Kuna rung che se. Ichik se ngar tibbe lega mangbu chik ngar se kaya sa go no nye na tibbe chobo. Rang se maya wo sama suku ini aja tipe cobo nang se orang odo daya ya, aja ya gusu rasu udin di nomnye. Sunze di dalam di sendo ni nang siapa nambang nes, cikgu kasih cobo na zada meza kunjung da udna onsarong daim. Sunze di dalam di sendo sun ni na tada mesi ya suku je ni gus sumbo suku je, da sumbo suku je di dalam di ni na udnya gus madim da. Rang mesi ya suku je lega namba naso daya ya lega udya lega tuja udya si. Jawa mana lega yor daya ya message surjang sil naga, plan di surjang sil naga, tujuh surjang sil naga, izin mati adam dah. Sunsi di dalam di sindos, ni dalam sebab nampanes, tak sih saru sukje, orela. Si baru cik kaya ya kosolonya na, rangi ni na tang susung atau rang punai, punzen na orre. Sebab ni na rangi, kerja ni ni sih ni na kerjum baru tu ozo, ni na punzen, sih ni na rang puna, cok na sih orre. Punak kang papa ya ni na, biru ni ya. Rang timati gaya gusum ni awalnya. Cikgu kasih jago nanya na rang timati gaya gusum. Da, ijik tuju kah samlo injang de tong berda flashback ya samlo injang de tong na zada meza kunci rong ni na.

zanyana rang buna namba rang sa sistem shino yagan nam mi zanyana rang sa sistem mishino yagan tuja yagan bir gang bu tirang yim nyonda rang shi yug duzu ga ombo ta odna gang bu tirang yim sinyana bi ngok buna yin nyene nisha laro ya yug ya medinyum bi ngok ta yin nyene ngara shibur bi nisha tuja la sigan ya medinyum nye orela ta chunju chumo jasa chumo shiwa lesa sungu yina Tanya oji, rang tanya na enemy yin na duja madmenum, rang se mission of meeting, no rang ime or rangambusha, orella, rang neighbor in a chisu in a rang se mission of meeting reime. Junju chuman, Jesuchuma Shivala se kanambur, se dig or a missi utnanga rang se tanya oji, mazam, that duja go the yago in a hanamalam kunde orella, kun hanamalam de rangsha yongla, wouldn't it be the yumida, menula, pena, meeti se rangsha, mad duja de yago in a. Ongarse mission ya imeda mizitine ama duja thoti ma do maya gum shinde u ta big ni shema duja udin ya gum sho ut songya ut mati ya goje songya semga ni ya mize kang bu bisha tanye meng tho yesu yumye to tanye inan se meng tho gum shinde bi rang se never yor de ya go ani na alam de mena maya gum ne banye se ga maya gum rang se samu thong da ime ore ta digba ni goje rang se ne ga sugen dog sum ne gola khondro ne gola shedan ne gola Udna, Rangasim, Budka, Chipu, Yasuya, Gesh, Yin, Rang, Takta Chodoni on the Birse, Orela. The Udna Rang Tangoma, Tanya Rang, Munu Chogun, Orela. Bisha Doctor Kadesiga, Mayawaya, Argesh in Pisana, Yasuunyunda, Pisarante, Orela. So Nagatira Medea. Ijik said that Tata Bodu Lusuni, Jesuchimishuala Scanana Udne Orela. The Mijewale Dungejung, Dile Chitter and Yetter She. Nyinzen tang du dagi ni tinyin bashik sambarikis ta. Ta kaya ngarita di wale tartab kaya ya gosolo ta warila. Udle tarju tapshish kaya ya gosolo nyena, samlo kaya tong gosolo nyena, mige wale dungay chung, mige wa nyena digba, tang shu me warila. Kewa mige wa nyena tina, bir opposite kaya tang shu warila. Mige wa nyena wachi definition rang, kodun rang kaya ti yin nyena, laga kaya ti yin nyena warila. Ud ya saru shukche rang simga dungil ti, sim kipu munu chuyu. Udin di legati ina ud legasha migewa digba nyim na digba je yago ina chik ngana sha dunga ondo ne ore migewa le dunga je wa samlo thong sum ne onda ta dele chidar nye thar she ne na dele ne na ud ne onda ud ne na migewa che ta migewa la kae de thar go so da ne migewa che maya ju thapshi kae ya go so lo ne rang se samlo thong ina ne onda nyin sen ta do da gi ne dini ba shik sam be res ta nyin sen gang bu sha ore Samlo ji sitong go soro nyan da kishin ni dikba. Dikba nyan go chen halam thar mbu ya yu toga suni ya ya su go su nyan gomda. Ichi se pena pizza ranang o do tiga gawo yina. Ichi gita pizza yal nam sol sharb shong buru beb shong yime ore beba nyan more la. Bai nyan more la. Bai shong yime. Da bai shong buru ngar se kambu suni ya ya. Na ozo gen na bai tab yum shong yin. Turo waya suni ga yang gataan. Ya gayi yime ore. Ore. Udung odo ya ya dikba nyan go chen udun di sha samlo tong go su nyan gomda. Da. Rang mizene nga miti dama mati yago yine mat mayago nye je semga samlo di thong ya o ut mati je cik udinde nye bishar shadu yina bishar nu yum rang shay pendo manu nye kakamar shongze shodjan shad matango ya ya baib nga cik shongong odo mayago ya ya mat je kakamar moshong nye je sem nga samlo di thong orela samlo di thong ya ichik chek ti ya ya ichik mar kakamar shongo sum nye orela ichik yago yina Dikbanya was a marijumida, the Basha Sonia Osumida, Ninansin. Dani Michi, Timube, Ranshin, Kana Matoma, Jebe Diba, Kayela, Kayero, Jebanam, Star. Dani Michi, Timube, Udna Shusarim, Dani Michi, Makanoya, or Makano Jumzinja Sinina, or Stimjuga, Timugnaganchinomne, Timokodunjana Shusar Orela, the Timuchi Cadence, Nem Movinezu Sin Makanoya, Orela. Та магону гүмзэн чиги не дибана ягом не та диба ша нага не озу шуд нага дамбо же раншин кана ма тоа не не ба же чеби диба не та ут гаден ти ша шуд ло не на раншин ти кана ма тоа не на пена не ир ба ша ти шу су и на семжен ти ша пена семжен ти ша не ба ти я ю и на пена горон оду ти че я семжен ти ша не ба ти я ю и на ут диба им не санжи чумден десе диба им не ша до гүмзэн чи ichik dikwa shonga la menu mejore la. Sanje se od rul chuso la menu mejore. Chitane, rangshin, naturally, bina dikwa yime ore la. Menjo la, mishen maga neba ya goyi na. Od dikwa nye wache, sanje se maga chuso siga menu mburu nye. Ichik rangshin ki, sanje ki chui ina se ke londo yina, molondo yina,

lanje na ngata ta shedun lerima gyangong ani kon pak umze ani thudun chesa sikriso nyungnek choga sanomur lanje na uttam che akashwani tawang gyangsin chuso dishnup tik monbak lerim bana chasang tudur lanje na nup tik chuse ni songdo da yuk lerim akashwani tilikyar gyangsin chuso na hindi ka sanyuning chuse nisnikarma lengache injika sanyur sanasa